shabre. Amane siwu ye minu yaba. Yem jinindi oyo nyamia. Osi sani pasabre. E ha u nina ya ni dia. Diabe na ufemu ne gwa ni tumine. E ha u pe na ufemu ne gwa ni tumine ma u.